Bonse banyo kuwa mamuli wemete kupalifu weme wa mama Eva na msonda sangwe che Paiye Eva na msonda sangwe ma Paiye ni wana msonda wa mama Paiye mama e ni wana msonda sawa wa Mwana wanji tabenda chungulo wafuawe kubiga pwensonto Walo kwenda neshivano na muwanga wiswe Paiye mama e wana msonda sawa wa mama e Paiye wana msonda sangwe che Paiye Tamba kupusa wacha tu Tamba kupusa wa mama Mumpanga leva leva Mbobu non shivula le mumpanga Eva